0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
3: Umari

0: Kaminaw ka mo, mga igsoon! Kitang tanan kinang lang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukong! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso! Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Pandamay!

0: all the hits
1: and so much more.
0: Soumaga.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kinala magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabala ka. Kaya kung maadto ka mo sa kagitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan kay ko. Kanapamis, sayaw pa yun. Giling pa. Igiling-giling.
2: Hala, si Mang Kanor mang yun na oh. Asagod, ano ba ako nang nai...
4: Napat, si Mang Kanor kiday. Grabe, gagunag-gunitan pag-ayaw ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
5: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor!
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mongyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisyuhan ako ng mga bombilya ar mahayag ng lugar nila. O kanig maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
2: Misabak maligin ng isa.
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpon.
3: Oo, salamat Mang Kanor.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako si Paolo, isa ka teenager, kag mahilig sa mga gadgets. Ang gadgets na halos meara. Ako iti, hilig ko gudyang. Pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing, isa ko ng mga gadgets, halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kung ano pa ng mga gadgets, kay kakalubat pa rami kung mag-travel ko. Ah, pa rami na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang, wala na ko battery. Di one time to, one bar na lang gitang signal sa cellphone, sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sumigot. Di ano, da may charger kada, wala. Amalya, wala, may yari ko di maninay Wonderlana. Di ikin pangayo ko, lingkot ti patuluan tabi, pastis tingan ta. Papagpatuloy.

0: kung tulog ko, mabatian niya manuragok ko. Pero tingala mo ko gani nga nga iya, wala magkakalubat. Gali kaya hambali ko nung gigamitan niya man ni Wonderland na. Kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Gintos mo ako na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko gani nga halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo mang giyapon mo. At tiyan makon mo na, pero tingin epekto sa Maninoy Wonderland na, epektibo.
1: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland na? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble.

0: Ay, langga. Man, kanang sweet baka. Usahay. Maubay, patilawa ko bi.
1: Ana!
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ayabaw! Nagmayogin man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa siya sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari, kibasahon ko. Nay, tay, nagapasalamat kid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Wow! Puwerte!

Sabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala

0: paano mo biliban mi sa imong lolo?
1: Bitaw, bitaw! Kaya kung lolo, mabaktas og 5 kilometers, bisag 79 years old na!
2: Ah, wala na sa kong lolo, pre! Kaya kung lolo, mabaktas og 10 kilometers pa dulong, 10 kilometers pa balik! Kamalo mo pila edad!
0: Pilaman, pre!
2: 85 na!
0: Batanon pa mo na inyong mga lolo!
1: Ha? Ngano mo na yung mga kanor?
0: Ang akong lolo, mabaktas og 20 kilometers, bakilid pagyuda, pangultan na akong pila edad!
1: Pila edad, mga kanor!
0: Isa gatos, 100 years old na akong lolo, sentinyal na.
1: Ala, huyawa ginay si mong lolo, Mang Kanor, no?
2: Bitaw-bitaw.
1: Anya, asa naman ni mong lolo ron?
0: Mawala na yung problema kay Andrew Karon. Papagin ka balik ang akong lolo.
1: Pagdaman!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapuyas lawas eh. Kapuyas na ba narbaho? Darling! Ay naman itong asawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murang naligo na akong asawa. Ready to fight naging siguro eh. Karun ka. Murang di naman ko kawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, akso nagtuo ang akong singot. Mauna ni Timailhanan eh. Di na ko kapugong. Tugay-tugay na po naman ni Wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mo. Ukuban din ako siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kaliton ako sa sulon. Kaya ukuban na ako akong asawa. Anya!
3: Basta!
2: Ako ka na! Pandamay ang akong ugangan.
3: Ako na to kong tawel.
2: Ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Nakadyong kay pagnanasa sa kuha. Imodyong ito nung nga wala yung asawa na nagsunlun ko nyo sa banyo. Diba yung takaning sabon? Ano ya?
2: Okay, ma.
3: Wadyong kay respeto ka no? Wala lang kami tugtog mo diretso ka sa banyo. Ikalo ko ning balde sa iba. Ano ya?
2: Okay, ma. Pasalo ha. Pasensya na ka ba? Abi, bago na kong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O, nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto din mo tilawan ang kong pagkababayi. At bunalan na kagkabwa.
2: Okay, ma. Ay, magiging pagdanasan mo mga panagaba. Panagaba.
3: Gusto din na kamaligo tanduha na rin. Ligo kang ininitubig.

0: diyan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Wingkay, isa ka manager dari sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga Olobrahan, mayara kami sa mga rooms na bala for employees. Kag ambot nga ang kabudlay sa ako nga pagginawa na tingala magani ko nga. Ado, sumulihin ito. Nagkabatsag ako sa pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit din sa likod ko. Siguro matiyag ko lang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nanda sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw ka-dasig sa impiktoya kay pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang ako nga pagginawa. At nga lang, magandang ko nga grabe ka gasig sa epekto niya. Gali, sadto nga mapinot ako nga pagginawa. Nabudlayan ako mag haklo sa hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko mo no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sa akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sa ano, sa ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sa hangin, tama naging katawhay?
3: Guwa sulod na hangin. Ah, bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema?
2: So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Kadong, kanabitong, basing gamingaon kay Kadong ha? Ayagit pag mingaw-mingaw dong, bahalag ikaw raisa dong. Ha? Wow, kasabot. Ayaw pag mingaw-mingaw ba, kay kabalo ko ikaw ragit isa sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod, damo ko ka-date. Mahilig na ako sa boys. Sa truth lang, hindi pwede nga sila ang mahilig sa akon.

0: Oy, usa ka parot. Hoy, parot, kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ni parutan, hindi kabalo masturya.
1: Hoy, hoy bukta, kabalo ka masturya no? Pataka lang ka, ikaw, kabalo ka mulupad. Wah, mas bulok ka sa kuha.
0: Hoy, mamay.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ako nga si Bibi Anet. Sa Bibi Anet lang bata ni Bibi Ama. Nagkanto ko ni sa MOR kay matang mo ko sa testimonya ko. Kito suyagi ko ni sa Maninoy Wonderlana. Kaya abin nyo, sa una, purti ni kalabas ang wuko. Daw kumpay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, daw purti mga efektibong le. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte, nagikalipot, daw karabaw, grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga sumong, miyembro nung kusang aba. At tras buhok, banti ang tang. Pero daw, apisar si na, tusuyamong ko na sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kaya ma-discourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo gusto niyo ma-discourage, gamit kamo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duway na ko sa may madumduman.
1: Gagin nyo na ba't yan, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!
3: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
4: Tumutirada, danlog pa sa okra.
3: Ako na good ni.
4: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
3: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
4: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
3: Si Mang Kanor.
5: Nalimahong sunog ang among balay. Sunog! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pagkasilingan! Tabang mo! Dahi sunog! Tabang! Manawag kong 911. Hello!
6: Hello, this is 911. How may I help you?
5: Sir, ato na sa mga address, sir, na sunog. Proctress, kay Mito Street.
6: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
5: Mang Kanor.
6: Okay, Mang Kanor. Wala talang among emergency response team.
5: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
6: Okay, Mang Kanor. Wala talang among emergency response team.
5: Maura ganyan tingo ka. Sige, sir. Salamat pagdalain taon mo. Pasiriti na nagbubiro nga kung balay ka basing masunog din tanan. Basing maog down eh. Pagamay, akakuugangan.
7: Kanor!
8: Sorry kay ma'am, abil mo nisunog dire.
7: Sunog. Sa sunog ay nagsugban akong pirit dire.
8: Ma'am, itawagan mo gamin ni Mang Kanor. Nga nasunog na inyong balay.
5: O sa'yo nanawag, wako nanawag si Roy. Mag-sure na, sir.
7: Ikaw, Kanor, di nila ka musulti. Gusto niyo mo palayaso din sa balay. Tanawat akong pirit nga napagod. Nalagpat! Unitong ko rin napagod nga pirit nila. Para kasi mo naman, aniya!
5: Agay ba?
7: Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kanor! Kan

Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: That's what I like.
1: Dong, dula-dula ta dong, B. O, sige. Saan ang klase nga dula? Bisag unsa dong, ayaw lang ng taguan dong. Ha? Nga naman. Kay a guy like you is hard to find.
2: Ana!
3: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: Pait,
1: pait.
0: Agay, agay.
1: Sige, salamat, Nabi. Kagawad, Simeon.
2: Kap, oh. Di ko matubod sa kuya bago ako nagkarigos og mga aga.
1: Ano
2: may uminaging halas sa tubangan, may. Haloy nung kikarigos. Pagluwas ko, di pa nag-agis o ikong kang halas. Halabaon na halas.
1: Grabe pagkahalaba.
2: Halabaon
1: na halas.
2: Halabaon na halas.
1: Halabaon na halas mo. Sa bagay, pwede man iyan, mangyari, mga kangalasan na araw kayan. Ta isipon nindo ako may kamote ha duang semana pa sana nagunod na
3: grabe
1: ang unod pa gari nang gadaarap kaning harong mo kan pagkadakula
3: grabe naman yan kapro dai na maro kamatubod kan kamote arog kang harong kadakula
1: ara mo kagawad junior huruhali putan mo an halas mo ta sasadit saditan ko man an kamote ko
4: MOR for life
5: sasalo-salo lahat na papaparapapap sa tanghali super sarap na lalasap
4: lahat kasali sa tsibugang nakakawili more sa tanghali.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, permi. Katulugan, kuya, permi. Kinatuyo lang, gid ko mo. Amo na nga, permi lang ko ginakigan sa supervisor namon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR. Yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana. Ginabutan ko sa mata ko, bala. Parang, hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko. Hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo. Waay na ganyan nagakipot ang mata ko, ya. So, kanamig dyan sang epekto sa Maninoy Wonderlana. Kaya bisan nagpuli na ko sa balay, off-duty na ko, be. Sige man, gyapon mo plot sa mata ko. Bisan anon ko kapiyo nga na matulog. Nagipo, hindi ko gyapon ka kapiyong pila na ni kasi madang nga wagi ko itinulugan, wala na gigapi yung mata ko mo. So nalipay na ginamang supervisor kay wala na yung nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko git sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na sad! Kapon, kalabasa o gukla. Karon, tapsoy, poros gulay di kumuka o gulay. Sige na lang tang gulay. Patilawa po tang laing putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ng akong ngipon. Kasi gano'n tagsab-sab o sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon? Kay gibawalan biya ta sa doktor mo kaon ng karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Maggulay ka, wapag isubak. Napailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhian eh.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madami, nasuko na ko asawa. Darling, kalamigod ano imong mga gulay. Oy, healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko. Hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon. Hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Naitangkong. Kaonon ko na lang ng tangkong. Dalag, tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oh, kalamay ko na ng tangkong. Ipasara ko palihog ng tahop niya. Sa

0: kadong. Naginaot baya kadong at tanang aeroplano na lang kadong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamulanding.
1: Ay! Ana!
2: Subo na ng subo!
3: Sa lunch break na palong-palo!
4: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
2: More!
5: Sa tanghali!
6: More! Sa tanghali!

0: maintindihan kung anong imo ginabatyag, maggamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ko ka pharmacist. Hayo ko lang si Sweet, ang tuntod kong ngangalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, di ba, sa pharmacy ka trabaho, gabalik ka kabulong. Kung ka-duty ko, ambot ang kabudla, ginis nga akong sitwasyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, diya yung nag-aayo ng ako nga masakit. Do kabudla, nag-aayo kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer, abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga, ah. Ginabusisaw ako, dugay-dugay ako, ihi-ihi, nan. So kabudla, gid nga alang-alang sa tunga-tunga isa sa istoryahanan yung sa customer ko ng baklo niya, biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman, hala, dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR siyang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko, mga isa kadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Huwag yan ako ginaabot sa pag-abusisa ko, huwag yan ako kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamang ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ng akong ilihion. Sumbong iya, pila na kabulan gamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, nagiging kuya kaagi pangihi. Tanawa nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko noong nagabusong ako, hambal sa baan ako, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka magkabala kayo, wala kuya iban, ha? Ihi ko na nga why kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kid ako sa Maninoy Wonderlana, kay nasolusyonan gid ang akon nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte!

0: Yes, tama yan, madam, na pinigay mo tangan. Ipagdarakula, may mailing me. Si Ibdi ko'y pala engineer naman.
1: Very good!
2: Tapos si Pilimon, attorney naman.
1: Very good!
3: Tapos ma'am, si Agoy, ma'am, announcer na.
1: Announcer!
4: Tapos si Andres, abogado na.
1: Wow,
0: tapos siya, unman ba kasi man si madam.
1: Uy, ako meron din ako, class. Ay, grabe naman kayo.
2: Madam, grabe na ah, antiperosis mo!
1: Hey, you! Go out! Hindi ka kasala sa kodakan, puputbulin kita!
5: Joke only!
6: M-O-R

0: Para.
1: Amat manaog ka na?
0: Oo to. Manaog ko kay mangihi ako.
1: Oh, la. Hambal mo mangihi ka nga. Nagutot ka man.
0: Ay to. Balaan mo. When there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Paita ni Dres Bukid eh. Bumbara may day gamit din eh. Waman day water district din eh. Dugaya bupuno aning baldi eh. Ka Bangladesh so na kamuplahit na ko sa Bangladesh din ang makaya. Puro bumertik na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na din. Sakto na din.
3: Kanon, hindi ng baldi kay mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan di ilog ang baldi. Kagay, kawinti ko na yung kayo. Sa uban ako din. Waging puango din akong gangan ba. Lagot na yung kuhan din. Sa uban ako din. Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw yung black honor. Reklamo ka. Kapalo kong hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa din ako ron. Tigira-girahon yung takaroon.
2: Padami. Wala ma, oy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang tabunag yuta, niya mangita na lang po kong unas. Padami din ako gagan bugnaw na kakong singon. Di na ko pwede bulihog, kaya kong bulihog ko. O agas na yun.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Okay, class, magandang araw. Yan yan, gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Tonggo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
3: Tama!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Pre, pre.
3: Ah, na pre.
2: Sang naginom ko pre sang Maninoy Wonderlana?
3: Naginom ka man Maninoy
2: Wonderlana. Dako, dako, gid pre ang makita mo nga difference sa pre sang ako.
3: Di ba taas sugar mo?
2: Ay!
3: Taas sugar mo, nagla?
2: Asugar ko pre sa una pre, tas taas pre.
3: Oh.
2: 179!
3: Ang birthday nga sugar.
2: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana?
3: Ha? Ah.
2: Grabe, pre, ang pagnubuhos ang sugar ko, pre.
3: Grabing difference, ha?
2: Grabing
3: epekto.
2: Oo. Oh, alin sa 179, pre?
3: 179 sa
2: muna? Oh, sobong, pre.
3: Sobong, bilawin, bilawin.
2: 178?
3: 178 ka lang.
2: Kuda ko, difference, ha, pre, no?
3: Oo, oh, birthday.
2: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko di pre na bayran. Hindi niya pre totoo, gin niya pre akon pre. Abi niyo gin bayaran ko di hambalambal de. Why ko bayaran di pre ah?
3: Oh,
2: painom lang ko to nila sa drinks kay nang Diana wa.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch!
3: Maray!

0: about parenting testimonial.
1: Ako kali si Sandra, taga-barangay Granada. Gusto ko na bala i-share bilang experience ko tungkol kinapumati ko sa MOR. Ay, actually, hindi gali ako eh. Ang jeep lang yung sakyan ko. Abi mo, may gwapo kung nadaan nga to pa that time. Siya gito pala ginahimutaran ko sa jeep kay Matcheck ko daw ginhalo gitang tsara ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, ni Diego Luis Saga, all in one agadya. Pero ano kung manyabi ako ni Malas yan nga? Ngayon pa mangkutan niya kung sa oras? Gulpi ko lang na dumduman. Wala gali batiri, reloko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko nabatian ang check to nga oras, eh. Tingin ang balaan ko lang siya nga umigo. Alas GS na kunabas yung MOR, oh. Philippine Standard Time na da. Ay, te, kundi nasalbar ko. Ako kaliliwan si Sandra. Pagsubong nagapati ng ikot, time is precious. And the boys are delicious. Above 30!
2: Mau Puente!
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama.
3: More! Sa Hapon!

0: pala maintindihan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, gilman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit na ko ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!
3: Maoni Radio! More music sa MOR meron. More sa hapon. More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Yuna pa! Ano na wa man akong 500 dili? Di ginimahin mo. Pasa naman akong kwarta dili? Magora ko nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 nga gibilin, nawa naman nilis akong pitaka. Kinsa naman pinangilabot aning akong kwarta dili sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
1: Kanar, asa isig bagulbol ni mo? Ako'y nagkuhag kwarta si mong pitaka. Nga baka akong bagyod kay ka, ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 si mong lisensya, ha?
2: Ba? Maunay ganahan ako ni mo, darling, kay unahong gini mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa atong panibalay. Una ko na suko, darling, oy, para na sa inyo, ha? Para sa inyo, ha? Tuman ang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang-emergency na release yun. Kalinis na rin kay tumoy ito ako, 500. Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, ano naman po?
0: Alang, di man ka mananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Ana.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: nga itong pamilya ko, no? Dalag ko siyang baba.
1: Ah, hindi ka magpati, sina. Babay, ilan na pala sila?
0: Nga, tuot na tayo.
1: Ah, hindi sila pagsapaka, anak. Kuwaga na itong pala kay Macau na ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, naglugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaragod to dali ako, Antipara. Kaysa magyun ang hilabot dali. Naaragod, kiriwan o kamot dali sa opisina ba? Hilamtano yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw pututa ka. Hilamtano na ba kay kakamot? Kusog kay ka magtago-tago gamit na ko.
3: Unsa di ka mang kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara di na kong makitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong antipara.
3: Unsa mo di ka mang kanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
2: Ah, pandamay. Nara mo di sa kong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pagkaitin mong bagong priority ron ba doon? Nakitaan ako sa Facebook.
3: Ay sus! Tingin na, tiguwang nagyog ka!
2: Kami no, katong nakitaan po na kung isa ni mong ka-priority. Kwa pagyapon to ba? Bagay kay mo!
3: Sa mga kang anumang masangil man ka? Saliga kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang paniti doon, nagon pa ni. Doon man dahil ng tawanan eh.
3: Ah, yung lain-lain nagsturya!
2: Maunang ibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

0: Paminaw na ako dong ba, bato yung ka dong. Ha? Si bato? Bato ba, because you rock my world.
1: Ana!
2: Mix of rock.
3: Pare ko, amo si Jopal.
2: Mix of rock.

0: Hoy, Noy!
1: Oh, Mama.
0: Ika, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog?
1: Ata, Ma'am po.
0: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ika, nagpaparakawat ka sa na dyan.
2: Mas makasupog gayod, Mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ika ang nagpaparakawat. Ano daw?

0: sir, ke cremate kamu di sang patay, sir.
1: Cremation, no? Kita mo naging mingalan ng crematorium. Tara sa tao niya
0: eh. Eh, tagpilaman sir magpa-cremate, sir.
1: Kung magpa-cremate ka, ang bayad is na 30 mil, no?
0: Bo, kumahal, gali, sir ba? Galing kay kabos ng budget ko, sir. No, 15 mil lang ni sir.
1: Hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half cook na nato na. Ilutuon mo lang to sa oven yung puli ka.
0: Aba, oh, perte.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, Tot, sa itsiing may tiradang mo dili sa beach.
4: Uy, Mangkanur! Siyempre, ngitata na rin o garang manindot nga mga tanawin.
5: Mangkanur, office mates man nato nasa una, oh.
3: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona manday na. Uy, pagkanyag ni Winona.
4: Puti, aglegs, uy.
6: Hi, Mangkanur.
3: Ay, Winona, hi.
6: Kumusta man? Naapod lagi mo din eh.
3: Ay, lagi, family bonding pod mi dire. Ikaw?
6: Ay, naami team building. Sige, diri sa ako ha.
3: Uy, kung ayos pa ko rin natunaw na ko.
4: Ay,
3: pagkaanya ganyang Winona yun.
4: Paagirean na niya Mangkanur, no?
3: Usa man, Ton, tagaan siya kang premium. O tiradahan na niya mo. Usa man.
4: Habalog may premium. Tirada, jugo na. Ikaw, Mangkanur, sugod ka, ma-priority na niya mo.
3: Priority? Ay, okay kayo. Kinaukihan. Pwede nga may saging bayhanan, no?
2: Aha! Grabe, ginay kayo, Kanur, no?
3: Pandamay, ang akong asawa. Layo kayong hunasan na ning dagatan ng ligoy. Diba to? Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo din sunod. Ay, mamalintag lang yung resort, darling.
2: Ah, hamis kayo, no?
3: Aduli kayo na rin, nakakaig bato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may hamis.
6: Bye, Mangkanur. Una na, miss.
2: Di man lang kamu tagad?
3: Pule din na siya. Wala sa katol silang balay.
2: Abay na ko!
3: Wala lagi kong kailan na, darling.
2: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway!
3: Abay!

0: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No, no, no. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Anang!

0: Mangkanul, asa mata mangitag chicks karon? Moa to tag anda o diri rata sa San Pedro? O di baka dito ta sa Ligaspi?
1: Away, ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mangkanul, nasi man ang niduol.
2: Ngano man ang tigawang? Di lame?
3: Wait a minute.

0: isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: rin. Suwang sawa na. Away rito. Away doon. Mabuti pa siguro. Sumama na ako sa'yo.
1: Abaw! Puwerte!
2: More Saka Big Experience! My only radio plays more
3: Saka B Express!
2: More Saka B Express!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, siya ta!
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na pugkag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, ana? Kabalong busy po ko diri. Daga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsida. Kanada yung bandiya. Ganong di man sugoon. Ganong ako ba? Kadaga na ko ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o, di mo? Kinsa man ka para manugon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mangkanor.
3: Bao ba? Boss! Salamat, boss. Gitagaan ko ni mong trabaho. Kaya wala doon ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina. Tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din, boss. Dahil mo kong isugo kay magbuka siya dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna sakto nga, boss. Manugog yun. Muna kung gusto, boss, kanasugoon doon ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta, boss, ako.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, biri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Tutoy kanur, tutoy kanur! Pila naman katuig day? Huwag man tayo daog-daog anang lasto.
2: Unsaon man ato pagkadaog anang lasto, anak? Nawa mabuti patad-patad.
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sa Gabi Express.
4: More Sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Bart, Bart! Ano na aming approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Amo na, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyo na iya mga amo na. Mga diskarte lang na iyang kinanlan, hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo, malum lang siya pre nga. Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pretty!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sama ni mga bulingon sa kung silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasang ni gawa siyang balay. Uy, yun na pa. Murag panti may itong color pink nga kasihan. Asong kito na kami. Panti yun eh. It smells like teen spirit. Wani panti sa dalagang silingan na mukha na sir lady. At si Buton ko pa niya. Maka-adik din, maka-adik!
1: Kana! Unsa man ay mong gisimot-simot din, ha?
2: Padamay, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din, ha? Panti na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na ko rin, darling!
1: Panti na sa itong silingan, kakita ko!
2: Usay panti sa itong silingan? Dile, darling, ay, gipalitan din kag panti, darling! Ito na mo, dahil ni agi diriga niya, okay-okay, akong gipalit para sa imo!
1: Ha? Muni, hatag ni mo sa kuwang, anong naglama man eh?
2: Dile, darling, dili nilama. Wala na'y uso ang burda ka ron. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Padamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: No?
1: Oo. Luway-luway sa nakang pagpadalagan tapir may baga nakasunod sa to ang disgrasya.
2: Aw, gusto ko na nga aling para layugon. Tangaling dahi kita abutong.
3: For life. Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, Dung, kanang ako nabantayan, Dung ba? Buro na kay kapariyag naong Dung ba?
1: Ako?
0: Agas na lagi, Dung. Pamati bitaw na ako, Dung. Burag kapariyan ni mog naong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Frekador, frekador! Tinood na pare nga nindot kag tingog kumukanta ka na?
2: Tinood na, pre! Kadahara na good na ko sa kuwang asawa ka ni Addo. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
1: Oh, kuya, wago ni mo, oy.
2: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
1: Oh, ano man?
2: Alang-alang, kada itsa sa buwak, dalamang kaang.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: bag-o ko ikaw nga assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imong mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
1: Tag man, sir. Pero masibudlay na blasir hao?
0: Hindi ka magkabalaka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
1: 10,000 kada problema, sir? At gwapo na, sir, gwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuasang 10,000 man?
0: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Ano nga tanga-tanga mo na? Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Paluloy, na ikang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Ay, kayo, naman sa magtangkag.
0: Pagkabuti mo din eh. Magpaluya-luya na yung kankanahan na ka. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot siya ng liog. Di mo lugayton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na. Ay. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Oo. Hila si Kim Manuto sa tuwa. Mapaskusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Kapag asawa.
1: Under this. Hadlok mo diya sa tuwa. Isong kinuha niya.
4: Marapag si Kim sa dala.
2: Tanawa mo, no? Paito-ito'y kung tawagon siyang asawa.
1: Luwi kayo. Paluwi-luwi dahil yun. Pura siyang iro nga ka ng ano ko.
4: Luwi nga loon.
1: Luwi
0: sa Mang Kanor ba? Sa'yo niya. Mga tismoso kayo mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sir, sir. Book daw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Ah, sir. Oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow. What?

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mangkantaan niya ta.
1: Ang Changi Michon!
2: Pagkatos Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
3: Choy-choy, may kutsara ka da, Choy?
4: Oo, pila ka bilo gusto mo, haw.
3: Choy-choy, dumua, Choy. Kinanglan ko gi-Choy yung inagdag ang mga kutsara, Choy, para may magbisita man nga bayi sa kabuhi ko.

0: man ka, Nor? Ganong grabe man ka makatutok sa akuan? Nga ano? Karon na kang kita og babae na sexy na naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate?
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige, day, ihubo na yung sinina, day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man gud, dok?
0: Sige na, huna-huna ang doktor ko. Paghubo na, day.
1: Kajod lang, dok, na sayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nay, alin na doon, nay?
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Sir, Mang Kanor is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muna og ka karong umabot kay eleksyon. Oh! Munisaan og pasalig na ko ni mo.
4: Sigurado gyud ka, Mang Kanor, nga mahimo kong konsihal, ha?
3: Sigurado kay ko, sir. 101%. Daghan akong gikampanya nga mga kandidato. Puros mi daog, sir.
4: Naay 50 milo. Kau na'y bahala na, ha? Mudaog yun ko, ha? Ning salig yun ba ako nimo?
3: Salig, sir. Mudaog yun ka. Pagkakunsihal.
5: Paghuman sa eleksyon.
4: Mang Kanor, pildi man lang ko.
3: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
4: Kumusta? Ipasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
3: Bitaw, kung sa malin ang forma ni mo, sir, konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang nalang watin ng bunyag. Sa buwang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa Pigas Baryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, konsihal di ka.
4: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
3: Naamang yun mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Munang wakami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
4: Ha? Unsa na yung gisulti?
3: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utaka karun. Kung wak ka nalang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun eh ako ang akten. Kaya parang di ko mabawi ang 50 mil.

0: bantay bi anay mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapon ka pag abot sa adlaw.
2: Ay! Hihihi! Ana!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa gabi
4: is on M-O-R. More sa gabi.

0: Buksin balay. Hindi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akong. Uy, kumalong nga sa akong na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wa bala?
0: Uy, hindi hubog ko. Kunubog ko. Nagrakat lang kung ganit mo na kalab. Wati sa atong balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw, hala ka di ka panuktok, dito pang balay sa unhan mo, patuntosin mo, papulis na kakaroon.
0: Eh, abaw, pwede!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Papa Bear?
2: Yes, Mama Bear.
1: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
2: Ay, sain mapasain, sa araw kong artistahin.
1: Hindi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Kanor! Butangin na nagtubig ng kasilyas! Kay, mawala na po ng tubig karon, watay gamiton!
3: Yes, darling!
2: Daghan na, ha?
3: Yes, darling!
2: Una!
3: Sabuk ka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kisa magitapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siyang panugo. Sabuk ka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong ng Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya pong haplas. Unya na ko magkabok pag Facebook sa ako. Ah, liad na ko ng guwapa na rin. Pandamay, lain mo na nga ako diyan. Murag, kaya naging makaya, murag mo overcheck na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Pandamay, wait a big. Wait a big. Usahaw mo na ako din. Wapang kong kapaghugas. Wapang kong kaplas din. Usahaw mo na ako din. Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit ko pala yung usa kabalde din sa kasilyas, be. Kay may agas tubig.
2: Mauna! Nasugoon bitaw! Magsigil lang ang Facebook! Ano ka ron?
3: Wala ko ng Facebook, darling, oy. Maksa na kong kabo niya. Nawa naman ng tubig.
2: Ganihan ako si panugo ni mo. Wala yung kami kumahan. Mahala ka din, ha?
3: Darling, kung niya ang saon man ako ni Ron.
2: Kumkuma na!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
5: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Okay, class. Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
2: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Anjen Quinto.
3: Abaw! Puwerte!
2: Huli lang lambay. Batuk waing luto. Hing Quinto di ay.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Tiyo na nga masulbar ang imo kauhaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginawaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan. Freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
1: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tayo na ako mapinis ng dulaan eh. Ika po yun akong dulaan eh ba? Alang nakaismata.
2: Uy, Mang Kanor! Gwapo kayo ang cellphone ah!
0: Oh, siyempre, liwat sa tagiya. Gwapo! Alimitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsyas yung cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to, Mang Ka. Libitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Wala ba? Gakugangan.
3: Ipano ko ng cellphone? Pino ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tanatay ka uno. Di para sa'yo mo sige na kagdula, di na?
0: Asa mo na yung cellphone, ma?
3: Lubat ko! Pero gra! Ano ba nang imuha sa kura ba nang anak, ha? Inet na kayo ng cellphone ba? Oh, anak ka! Di ta makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ko ang kliyente. Hello.
2: Mang Kanor, imong ugangan, nabutan og cellphone.
0: Boba.
3: Kanor, dala ko sa ospital. Dalangkat ako dalong.
0: Sparusip, nagbitay ang iyang dalungan ang Arius na nagawin. Kuway Arius tagak na. Aba, pwede na nato na i-crispiting ay mong dunggan o isagulat sa dinakdakan.
3: Yung gitunong nasa kuake mo po ito ang cellphone. Ay, hihingo nilang kagapats yun ko di po. Para kautana. Asa,
0: ama, ayog lang.
3: Ano man?
0: Ay, ditulo si mong dunggan, bahu kayo.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa man ka ka.
0: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ah, yeah. Ana!
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am.
6: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Ella.
1: Bre.
2: Oh.
1: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas.
3: Saka 2 sardinas. Saka 1 plastic na babong gum para sa akin ko.
1: Bayaran ko na sa pag-abuti ba din mo? Aling states.
2: Ay, sige pa di. Dang problema. Nawa rin maabot si Madi.
1: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi?
2: Aw, ma-apply pa sa na. Aw, ako nakalarga na. Nagawalas.
4: M-O-R. For life.
5: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
6: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa M.O.R.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
3: Bye,

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. My only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.
2: Maride!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor.
2: Yes, darling.
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama. Lagot, so kanya ko ugangan ba? Kanang imong mama, Manggol. Pwerte kang ba-ba. What do you say mo, ha?
1: Isa?
2: Wala, kanang imong inahan. Maot kang batasan. Tanawa to yung iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tabang.
1: Ayaw pagingon anak, Kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man ay ginahanan ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kang batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May ngadlaw ni mo, ma.
3: Kabalo ba ka nga di rin na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala pa. Ang akong gingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kaya sugatan nung tati ka. Unya, giandam nung tanak ang imong kwarto dire sa balay. Pila man na ikakaadlaw mo puyo dire, ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dire. Kaya gipabuldos na kamong balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba, oy. Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Damay. Madungagan po ng mga masinggan o baba nila sa balay.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Kung pagsaba bayad nung hay kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang gyud ngano man kay kung gisuman na ka nga ikaw lang gyud pwede man pod kita na
1: ay iya na
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
2: He's

0: Karpuyungong ka na kang tugtog ko.
1: M.O.R. Pirmi na!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: class. Good morning.
1: Wait.
0: Today, we will check your diction and pronunciation. Okay?
2: Yes,
0: ma'am. Recite ninyo ang alphabet. Parang first letter pa lang, balanta na kon humok o kon tiga ang inyo dila. Okay? Class and Chendes?
1: Yes, ma'am.
0: All right. Amboy, stand up.
3: Yes, ma'am. E, B, C.
0: No. Tiga kadila. Pongko. Aber. Robert Reyes, sagitin dog.
3: Yes, ma'am. Ako na, ma'am.
0: Recite the alphabet.
3: Sige, ma'am. B,
0: hindi manami. Humok kadila, Roberto. Roberto Reyes Pongko. Next, Sotasio, stand up. Recite the alphabet.
4: Yes, ma'am. A.
0: That's it. Amo na siya correct ang pronunciation class, okay?
4: Ma'am, sige ho na ako, ma'am. A, B, C.
0: Aba! Puwerte!
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugot pa more!
1: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
2: Hugot pa more!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
2: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: ikaw, Birada, nanlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
0: Ikaw tanghana ka? Di ka kabal lumubutang anang mga bulingon dress labunon! Imong mga brief, imong mga bida.
2: Kabanhag yun anong nga akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi panambabaan eh.
0: Hoy, Kanor! Panghipos, rago din hibi?
2: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
0: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh, makasapot! Matulog na lang po ko eh.
2: Karoon ka. Makatulog ganit ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Muhagok niya akong asawa ba? Karoon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parusun si kagusog kayo niya.
0: Ay! Kanor! Ano sa mga managpaman ka?
2: Sige! Hilapte ninyo ang akong asawa. Kimagini may tabo ninyo. Ako si Mang Kanor, wag kumadlog ninyo.
0: Hala?
2: Labi na akong asawa ang
0: inyong hilapta.
2: Mag-awa
0: ninyo. Hina, tulog na. Balik ka nun. Hey, ginaman man di ay ni oy. Hapdusa sa kong naway sakita sa pagkasagpa oy. Hey, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa ayun ko. Yes. Nakabaw sa ayun ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaos na dyan ko, Nemo. Tama-tama. Nakatulog na siya. Matulog na saan ko.
0: Sige! Doon!
2: Panamay. Ang akong asawa. Ginaman po siya.
0: Badyakan na ka!
2: Okay, dali.
0: Sige!
2: Dali. Basta dali.
0: Sige, hinaptin niyo si Kanor. Kay mo ang ginabagawa ninyo. Punogon na mo.
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: pwede mahimong fluorescent dong? Nga ano di ay? Para bitaw dong pagabi dong, ako'y muhata ko kahayag ni mo dong.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: parinat. Oh. May sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare eh. Kadamo pa? Wal yung pagani, maubos pa ngayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: mo pingaud to. Ano po ti mo orderon?
1: Maosa nga bulalo, ngan? Maosa nga half rice.
0: Okay, usa nga bulalo. Pero sir, duri pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
1: Hino ang nagsiri nga diri pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan nga gindi diri ang mga kaunaan nga diri mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan ha?
0: Hala, sige sir, para haimo. Sige nala, pwede half rice. Makaraon man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan ni cellphone na Kanor, oy!
2: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Ay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Eh, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na ko mga FB games.
2: O, tanawa ang front camera pang selfie. O, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi, ako ago ng cellphone, hindi.
1: Unsa?
2: Panamay,

0: pupunta. Aga no, aga ta, aga ta, padaba ni mataan ng baksidor, mapunanig na ako
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang init chon!
1: Pagkero Trigado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang init chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang init chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang init chon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git. Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala git may nagapakita sang interes. Nga, Choy, nga!

0: Inday, may start rin ako ugangan sa nga tatlok bulan, ah. Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid nga paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginista ko, ha. Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Ah, sige, sir. Lakaw na, sir. Uy, kaning isa. Maas kayo now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oro yung puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Huh? Apilong bagay pong pantalon, sir?
2: Ay, apilon. Basig na kagisok-sok na nga kontrabando.
4: Ah, sige, sir. Ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun. Tuman yung balao, di ba, sir?
4: O, karon, sir. Kita naman ni mo nga wala ko'y dalang nga kontrabando. Nga, alangan, manong imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre. Apil na tanaw na ito. Basig na kipaipit na kontrabando. Yes, kinailad man.
4: Ah, sir, dili na pwede, sir. Kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw. Hubuan ng imong boxers.
5: Oh, P1 ka nun.
2: Oh, P1 Richard.
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo ko na P1 Richard.
5: Oh, sir!
4: Kira yun?
5: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawan ni mo, mga kanur. Uy, kani imong kipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General!
4: P1 Ganor, kamsa man imong kalaki? Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir! Huwag ipahubo na ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho kay sir, mura si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa dia.
2: Pahubuan ko. Sir, bili ng boxer shorts, sir.
4: Humuha na!
2: Maluhi ka, General, maluhi ka.
4: Sige, humuha na, tanan!
2: Kita itong armas ni Puigo, anil.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh, ngano man para kung naim mo singit og next imo na kung pangutano na kita na ba
1: ana.
2: Diba-diba ang saya? More! Sa natatanging all hits forever! Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio!

0: About Parity Testimonial.
1: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, taratanan yung mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matcheck ko na wala na. Labi na gid bala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? Kung matcheck ko taratanan yung mga malay, espiritu na dudula sa balay. Sungod siya nagpatukar, kami sang mix of rock sang MOR, wala nagabula ang baba sa manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nonoy, ah. Tungod sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Berte!
2: Bob Berte!

0: Class, simple lang yung nga pamangkot, ha? Sino ka sa batsini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abi, ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abi, ikaw, Empoy, ha? Testingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gin na. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absent na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed. You are absent.
2: Ebaw, perte.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksyan ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo. Ako ay kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balintagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksin na pa isa. Pagkasiksin na lang Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksin na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Mauding mabilar ka, ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani imong patilya.
2: Agay, darling. Maloy ka, darling. Agay. Wala, darling. Sagot, tanaw-tanaw, siksing babae. Ako, ganinig ipang-cancel ilang mga friend request. Sige, pang-block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturane. Kaya ikaw, pinakagwapa na ko, darling. Ikaw, pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga, pamanay mo ang mata, diha.
2: Siyempre, darling. Siga naman kong mata daan. Kaliwat ba yan na mo, mga burglar?

0: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan ito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mari?
1: Oo, pare. Basag eh.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatao ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
1: Iyo nga ni, pero, siyempre, madurulagaan, matiripwasan huh? Ito. Mau, wala, wala, matatada. Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, maestidi ka sana? Bad ma one time ka baga. Maganan pa siguro.

0: Definitely more.
1: Definitely more.
0: Sa umaga.
1: More sa umaga.
2: Lights, camera, action.